ni bo da ni ba o si e si a bo le ni bo wa o u re ma ni mi a gu re wa o si e si a bo le ni ba o